0: ma ndi oma anyi abia chitela ka ezo wa nguputara unu edereda ayijibata n'okwu bekee mana usoro anyi geji n'ọrụ ihe omume awu unu ga-akpọ anyị n'aka ekwentị anyị ga-akpọpụta mgbe anyị gụpụtachara ederede a ma tiri anyị ọnụ n'okwu anyị jiri bata ebe a obekwa ebe ahụ ị ga-agwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi na-akpọ anyị ma tiziara anyị ọnụ na okwu a ezi nwanyị biko gaa n'iru
1: Igbomaka Creel, I greet two people. My name is Nnoma. I am happily married with two boys. Until recently, when my husband married another lady, Ogechi. She has a boy for a married man who she dated, but the man died. Since then, she has remained a rich single lady. Her boy is older than my two boys and live in the same town with me. My husband goes to stay with her and then comes home. He now runs two homes. Please, I want to know if the boy she had for another man is going to be the first son of my husband. My husband now calls him son. I was told she uses charms to hold men and that she prefers living away from our main house so I won't scatter her charms and demons with my prayers. I was also told that three men she dated all died. I am not ready to leave or lose my husband. Please, what should I do?
0: Odima, ndi oma mara mma. Unu detere anyị ederede a. Ọ sị na aha ya bụ Nnoma. Ọ sị ndị Igbo Amaka ekelela m ọnụ na aha ya bụ Nnoma. Na ọ lụrụ di ya, ya na di ya bi nnọọ n'obioma. Ọ mụtakwara na di ya ụmụ nwoke, agadaga ụmụ nwoke abụọ. Ọ sị na di ya bịa lụọ nwaanyị ọzọ nke a na-akpọ Ogechi. Ogechi a mụtakwara na nwoke ya na ya lụburu ofu nwatakịrị nwa nwoke. Mana nwoke ahụ mechara bịa nwụọ. Nwoke ahụ alụkwaghị alụ, ya na ya mere enyi ya mụtara ya nwatakịrị nwa nwoke, mana nwoke ahụ nwụrụ. Kemgbe ahụ kwanụ ya nọrọ, ị mara na ụmụ nwaanyị a na-anọrọ n'onwe ha wụrụ single mother, mana o nwekwara ego ọ na-achọkwanụ ịnọrọ onwe ya. Ọ sị na nwa ya nwoke, nwatakịrị nwaanyị ahụ mụtara di ya, ya wụ oge echi mụtara nwoke a ya na ya dị na mma tupu nwoke ahụ anwụọ. Na ọ tọkwara nụ nwa ya, ụmụ ya abụọ ahụ ọ mụtara di ya. Ọ sị na ọ naghị achọkwanụ ka ya na nwoke ọbụla biri n'ụlọ. Ọ na-achọ ịnọrọ onwe ya, kama di bụ ya wụ di ya na-agakwu ya, ọ nọcha ebe ahụ ya lọta, ya wụ di ya na arụ ọnụzi ụlọ abụọ. Ọ ga na nke nwaanyị ahụ, ya bịakwutekwanụ ya nwawo Nnoma.
2: Ya wụ ezinụlọ.
0: Ezinụlọ, o nwere ezinụlọ abụọ. Ya na-asị na ọ chọrọ ịjụ na nwa ahụ oge echi mụtara nwoke ahụ nwụrụ anwụ tupu di ya alụọ ya, na ya na nwa ya ele onye, ya na nwa nke ya nwa na onwe ya mụtara ele onye nke ga-awụ nwa nke mbụ nwoke ahụ mụrụ. Maka nwoke a na-akpọzi ya nwa ya, ya wụ son ya. Ọ sịkwanụ na ọ dụrụ na nwaanyị a, nwatakịrị nwaanyị a bụ oge echi na-eji ọgwụ ejide ụmụ nwoke. Ọ na-achọkwanụ ime biri onwe ya, ọ chọghị ebebe biri n'ụlọ ha ebe ahụ, maka ọ mara na ọ ga-eji ekpere kụsachịa
2: mmụọ
0: ọjọọ niile ahụ na ọgwụ ya niile ahụ ọ na-agwọ. Ọ sị na ọ chọkwahụ ịhapụkwa di ya, o na ọ chọghị ịlụzu di ya. Ya bụ Nneọma na-ekwu na biko ọhaneze nyere ya aka, ele ihe ọ ga-eme. Ị ga-akpọ anyị n'akara ekwentị 0816063-6187. Ezi nwaanyị, kpọrọ anyị akara a n'okwu Igbo.
1: 19816-6-3-6-1-7.
0: Ọ dị mma, ezi nwaanyị, ịhụnanụ ederede anyị ji bata anyị na-echezi ọhaneze ka ha tigara anyị ọnụ n'okwu mana ịhụnadụ ihe na-emenụ
1: ebe metụchara m ebe a sị na nwoke niile ha na onye a mekọrọ ha nwụchicha na nwa ịcha
0: na nwoke ọbụla ya na oge ọcha a mekọrọ ihe
1: na ọ ga-anwụ
0: ya anwụọ ọnụ ihe mere na nwunye ya jiri si na nwunye ya jiri si na ọ chọghị ihe ga-emekọrọ ya di ya ọ dị mma ihe na ha emene ọhaneze
1: unu ahụnụ n'anụ ha ịgụpụtara ụbọchị nke taa biko na unu ga-etire anyị ọnụ na okwu a haziekwanụ nwanne anyị nwaanyị ishi gwakwanụ ya ha ọ ga-eme ya rị mma gbọọ na anyị dịka anyị chiri ekwupụta bifo ya wụ nkete 8-1-6 nkete 6-3-6-1-8-7
0: ịbụlachi ụtụtụ ọma ewu ịbụla anyị ndewo ọ dị mma mana anyị ahụ bụ ya nga
3: onye na-arụ ụlọ ya bụ ịbasham onyeozi onye ozuru sitedi ọkwa nwanne nwoke akụwa fukedi nwokere ụmụaka eze ịkọ ihe a na-ekwu na-ahụ ihe mege emege na ala igbo ọ dịghị ha rubere mgbe e ji adụọ pepa na biokrasi na biokrasi na pepe mgbe a dọwara ya ndị ga-ekpe na ya so akpụta mgbe ha anyị ga-ekpe ya bịa nwoke ha ga-anọrọ ala onye awụ onye wụ fesbọn ụmụ ya abụọ ghetara onye ka esi esi bịa o si esi ya amaghị ebe o si mere ihe a wụ nwa ya ma ọ hụta na blọdụ ya ghetara owu blọdụ ya bụ otu ma ọwụkwa onye memba ọdụ famili ekewe mmekọ dị ma wee ma na ekpekule dan so ọgwụ na ọ ga-ahụ ọkụ ọgwụ mgbe ọ rụrụ ure na-eji okwu eme ma ha na-eke eke ya kpụọ ndị mmadụ edebe ya anya bikos ọwụla na akpọsma rekọd ke ha emesi ya ụtara so ya kpụọ ọwụwa human rit niile na-ekwu wụ a ga-erezi anya ma na-ekwu ya na-ekwu ofed ma ọ nwere mmasịsị bata a na-ede ka anyị erue nwa sosi ya akpụrụ ya mma ya kpụrụ ya ya ewu mgbe o sepụ imaya na maka nwaanyị ga-eme nsogbu ogbenye me nsogbu ụgbọ ya atụpụ ya dapụzie sọnwa gara abụ ya aga so ya wụre ya ji nwayọ lọpụ anya n'ihe ndị ahụ ịkpụrụ ka ọbụ dana tumọj ndị ọwụ ya na-emezi emezi ya wee kwere ekpere ya ebe ọ chanel woman ebe nwayọ na-esi ya anya nwoke ka ya ji nwayọ ọnwụ ya ọdụ ọnwụka nwere ya ọrụ ya ka ọ bụrụ gburu kpara ọrụ ya mma a gara sa bawan ekwọd bawan
0: ọ dị mma elee akara egwu nke anyị ga-akọrọ gị akara nke mbụ ngwa na anyị ga-akọrọ gị ndewo
4: cha alo kelen uji na abọchi kelen
0: ịbọlachi
5: ịbọlachi
0: ụtụtụ ọma
5: ụtụtụ ọma lọlọbeti
0: ewu nwaanyị mara
5: ezinwaanyị
0: ịbọla nwaanyị ọma
5: na-abọla
0: ewu
5: onye nna ya na-ekwu wụ edozi akụ ede akụ ọtapịakụ jesin adịele
0: ọ sị na ọta gịnị
5: ọtapịakụ jesin adịele ịbịara ngozicha ya na-erikwa na ya ele-ekpelere
0: anyị apụtala
5: anụrụ m ederede nneọma debatara ngwakwara ike nwe eziokwu nneọma kọwara na-esi ma ji ya ọ lụrụ nwa agbọghọ bịa wụ oge echi ma ọ lụziri ya maa dịka nwoke si alụ nwaanyị na mgbe ọ gakwara n'elu ya ọ lụkọtara ya na nwa ahụ ka ọ wụna ọwụ oge echi sọsọ ka ọ lụrụ ebe ya nwa nwekwara na ụmụaka abụọ ọ gwaghị anyị otu ahụ ọ bụrụ na nwoke a lụrụ oge echi lụkọta ya na ụmụ ya ya abịa n'omenala igbo echere m na onye nwụkwa nwaanyị kembụ wụ nneọma maka ọ ya nwawa onye mbụ ọ lụbatara bịa tupu ya ga lụọ oge echi ahụ nke bikwa nọ naanị ya nke mbụ m chọrọ itinye ọnụ na ya n'uche mụ oge chewu nwaanyị ya nneọmawụ nwaanyị ya nke mbụ ụmụaka hụrụkwanụ ndị kembụ kee bịara lat kwesịrị iwu ndị so ha n'azụ ma ọ bụrụ na ọ lụrụ ya lụkọta ya na nwa ya nwoke ọzọ dịka ibe ya hụrụ ọ ga-eji nwayọ nọgidesikwa ike n'ekpere ụjọ atụla ya maka ọgwụ ya n'ihi na o nweghị na-enweghị expiring date ọgwụ na-arụ arụ nwaanyị ahụ ga-agwọgide mgbe ọgwụ ahụ gbanwere di ya n'anya di ya ga-alaghachikwute ya na ya na ọkwa otu ha si mara na mbụ ya nọgidesi ike n'ekpere ọ gwụchala ndụ inye ya ya agaghị inye onwe ya nsogbu ma ọ chọwa ụzọ ọ ga-esi ya na onye ka esemokwu ebe ọnwụ n'obikwa n'oke ya iche o nwere ihe ga-eme di ya o were okwukwe ahụ nọgidesi ike n'ekpere o nwere ihe ga-eme di ya mgbe ọgwụ gbahụkwara n'ọnwa di ya n'anya ọ ga-amata ebe ọ nọ laghachikwa n'ezinụlọ ya ya ihe m nwere itinye
0: ọ dị mma ọtapịakụ elee akara egwu nke anyị ga-akpọrọ gị
5: kpọrọ m na akara nke asaa
0: akara nke asaa ngwa na ama m na-edekwa njikere ịyọrị nkwa
5: ekwumọtọ nga ahụ
0: ngwa na
1: ekere n'ọnwa
0: dị mma
5: ọ
0: ndewo
1: ụtụtụ ọma o ịbụ ọma chi nwakpọ achọ anyị 081 606 3617

0: España, ήδη να χεντώσει. Τότε δεν είναι σύνδεξη.
1: Εγώ, εμένα.
0: Αλλά μου θα έρθουν κάτω.
1: Κάτω. Ο αέγα πόραγε. Η Μπόλατσι.
2: Να Μπόλατσι.
1: Ω, εκελό.
2: Καλό δείκνει, να Μπόλατσι.
1: Εμένα αέγα.
2: Ο αγγίτα αέ. Αλλά ο λούμμα να χωρίσου με ήγουν από.
1: Ο λούμπεκε.
2: Ω, αγιά να αέ. Αγγίνα δι αέ, αλλού είναι ο λούσιρι αμά. Για να μου είναι ο κουέκου, ο λούσιρι αμά. Afikom lipa dia oluziri oge cha ama obo oge enwehe la alu alu owo na abega ibido na eme ama aga de na oruje owo pa na na oluru oluru di so so cha wo no ya eh oye ebe wo na di di oge chi a oge chi ni aha da ze apu alu enye wo ka alu ya le bifo ye so anya nke mu nwa ahụ nwekwa nwa di ya lụrụ gị echi nwa ahụ ahụzilu nwa ya ruo m si ya akpị na anụ so ihe m na-ekwu na onye ihe mere na oge o ji arịga wọrị dị ka gawụ feson na nke gawụ awụla ọgbụnyawụ solushon of problem n'igbo ya ahụhụ m gawụ fọfọn ya kpụrụ ya nwa ya ya lepụ n'anya ọma plan oge echi ahụ ịma ihe oge onwe ha ihe oge bigodi na-elegodi mara greediness ya na death threat inweta ihe na impatient na management ọ kapatara mi o ji ga chụchụrụ nwaanyị den oge echi ahụ na onwe ya na onwe ya wụkwara ya ọ lụfụkwara nwoke ji nwaanyị ya na jidesie ike ebe igwe ekwugbo ha sị n'ọlọf nwekọtara ha abụọ na ihe nwaanyị a na-ga-adịwa wọrịd na-awụ ele ihe kpatara mi ebe ọ na ndị na-alụ oge echi na-anwụchi anwụchi ya wụrụ m ọhịa ebe nga bịa nwa eledawa anya kanwe ike si ebukwe di ma ọ bụ ọtụ na ọ hụrụ di ya ahụ n'anya ọ gata ahapụ ya ma ọkwa na ome nka ịmaịmakpe fọfa na awụla fọfa ọ ya kpatara chọmpe bụ eji aga awụ ọlụ ka mma mụrụ fọfa wee gbujie mmaka ọzọ ya onye ahapụ ka ebe ka ịhụ ahapụ ego ihe ọ na-eche ihe na ọwụ n'obi ya gaga nwetachada ego ndị ahụ ichi su wet na oge echi ebe ọfụ na oge echi zizi ichi den ụmụ ya bịa ripụze onye omili ị ma plan oge echi ahụ makwa ya na onwe ojikwe sentị esogo di ya ya ga-emewo ya dị na wọrịd sekshọn ọfụfụ ya dịgodo wọrịd ikpere di ya ekpere ka nwụrụ na oge echi nwere bad plan ka chineke si ezu di ya chineke napụta di ya ọya wụgbu ihe m ga-ekwu so ya wụ na dị man lụrụ oge echi very well okesha lụọ ya uche nke m nwa ahụ wụkwa nwa dị ma ya akpụ dị ka a na-akpọ nwa ọkpọwa fọn ya dịla ya ụgwọpụ obi ya ya echela echiche ma akpọọ fọn ma akpọọ fọn ọ ihe ọ ga na-akpọkwa ya fọn ka ọ na-emekwa dị uma na hapụ so ya dịgodi wọrị dị laịfụ di ya onye nwere ikwu
1: ụlọmma eme ijụrụ ma ọ lụziri nwaanyị nke mbụ ahụ ya bụ nneọma lụzi nneọma dere n'ebe ọ sị I am happily married with two boys
2: ka ọ lụrụ ya oke ya
1: ọgwụkwa oge echi wụkwa ma ịma na ụmụ nwaanyị ọ ga-edekwana na oge echi was m happily married to my
2: husband
1: ya ụlọ ọ na-akpụkwa na happily married ya hapụ m onye wụrụ ụwa
2: ọ na ọrụ ọya wụ dị set ma ọ wụrụ fọst ma ọ wụrụ sekọnd onye ọbụla mara ma ọya yanwa ka ekuzo ya bụ ọwụrụ ịdị ọdụ stins ihe ya ya ji ọtụ si ihe ma ndị ya relas ya transit ebe ekpere
1: ọ dị mma ime na ọ gwazi anya akara egwu nke anyị ga-akpọrọ ya mana ka anyị kpọrọ ya nke ga-adị ya mma ụtụtụ ọma
3: ọtụtụ ọmụ ụmụnne m na Bọlachi.
1: Ị bụọla ị bịarụla ya gị na-ebe isi akpọ gị anyị.
3: Akpara ụzọ Zanda Radio.
1: Zandas FM.
3: Zandas FM oke ma ị dị. Ha slipa na ọsị agụrụ arị si n'ọhịa mbiri akpọ gị.
1: Ndewo.
3: Onye ekwuru okwu ikpeazụ ekwutechaghị ya. Because n'ihi na ebe nwaanyị si na ya dị happily married that's it yelu jiri ya mma ya mụrụ ụmụ agbụrụ. Ihe burukwa n'obi na nwa nke ahụ ihe mere ebe ahụ enyi. N'ihi na na nke mbụ asị onye enyi ya na-enwe nwa. Nwa ahụ ụmụaka ọhụrụ ya mụrụ n'afọ gị ihe ọdakpụ ebe ọgbakwụchara nwaanyị ewu mgbakwụji eburukwe n'obi so mkpere ụmụ ala dịka omenala igbo ole

0: Ọdị mma ọhanaeze ndị mara mma ụnụ ma n'ọwụ atatụkwanụ ụkwa atatụ akị. Anyị ga-eji ohere a ka anyị gụpụta ederede maka isiokwu a na-awụbata ebe a.
1: Onye mbụ ederede ebe a si n'ahịa bụ Oriakụ Comfort. Oriakụ Comfort ya si Area Hedge detara anyị ederede a. Ọ gara n'iru na ikelekwa Chineke na di gị akpụrụ hụ nwaanyị a kpụbata na ezinụlọ ebe i bi. Ka ọ dị otu a, ana m asị ka ịdịsi ike n'ekpere, na-ekpekwara Chineke nna ka di gị hapụ ịdaba n'aka mmụọ ahụ na-eri ụmụ nwoke ndị na-anọ ya na n'ọma na-adị oge echi na-adị anọ. Ọ gara n'ihu na-ekwu na ihe gbasara iketa oke ma otu di gị si akpọ ya nwa ya, echeghị m na di gị kewa ihe ọ ga-ekenye ya ihe dịka onye ọ mụrụ, kama ọ wụ ihe ọ ga-ekenye nne ya ka o ji na-eleta onwe ya, ma asị ma eruo na oge ahụ. Mana ihe kacha mkpa ugbu a wụ ka di gị dịrị gị ndụ. Kpọrọ na m akara egwu nke isi.
0: Ọ dị mma. Onye ọzọ m ji ederede ebe a wụ Jane. Jane si ụzọ Akọli na-edebatara anyị ederede. Ọ si Lọlọ Beki n'ezi nwaanyị manụ mma o. Jane makwa mma o. Ọ si na ụjọ atụkwala gị oge echi. Enweghị ihe na-eme mụ. Ị ma na ọwụkwanụ gị njọ na nwoke ga-alụ ụmụ nwaanyị ole ọwụla ọ chọrọ ma bịa n'ala Igbo. Ị ma na ihe ndị ị na-ekwu wụ ihe ndị ị nụrụ na-anọ na ntị. Ese na asị na nwaanyị ahụ na-agwọ ọgwụ. Ese na asị na ọ chọghị ịbịa bi ụmụ na ya ibikọta ọnụ maka ka ekpere ị na-ekpe ghara ịkụchasị ọgwụ ya. Echekwa gị na ihe ndị ahụ ị na-ekwu na ọ wụ ihe mere eme, maka o nwere ike ya wụrụkwa na nwaanyị nwekwa otu mkpụrụ ọgwụ o ji ya wụrụ agwa ya dị mma, ma ọkwa na ego ya o nwere mere di gị jiri gbasoro ya galụrụzia ya. O nwekwara ike ọ wụ gị na echeghị m na o nwere nwaanyị ọ ga-awụ obi ga-adị ya mma na ọ lụrụ nwoke nke mbụ, ya nwụọ, lụọ nke abụọ, lụọ nke atọ, ha anwụcha, obi adị ya mma na ya. Mba, ọ wụzi ihe mere eme ka ọ wụzi agbara mmiri. Ọ ga-awụ ihe otu ụwa shiri mekwanụ ya. Mana wepụ obi gị onye ga-awụ nwa nke mbụ na onye ga-awụ nwa nke abụọ. Akwịma na ewepụga na di gị lụrụ nwaanyị nke abụọ, gị nwawụ nwaanyị nke o buru ụzọ lụọ, ọkwanụ gị nwetara ya ụmụ ndị ahụ. O kwesị gị obi gị ịbịa chewe ma ọ ga-akpọ nwa nwaanyị ahụ ọ na-alụ gị ọbara ya, ma ọ ga-akpụsịzi na ya nwawụzi nwa ya nke mbụ ma ọ ga-awụ. Ọ bụla ma n'obi gị ọnwụ di gị nwe ụmụaka abụọ nwoke ndị ahụ nwetara, jụọ onwe gị ajụjụ. Mana ọ bụrụ na ọnwụ di gị nwe ụmụaka abụọ ahụ, obi gị dere du, enwe ihe meganụ, ọ dịka ihe agba n'aka, eji gị enyele ya. Ọnwụ ụmụ gị wụ ndị nke wụ ụmụ nke mbụ wụ ọbara ya. Mana gejikwa ntị nụkwa ihe m jụrụ gị. Ọ bụkwala ma n'obi gị ọnwụ gị di gị nwe ụmụ gị ndị ahụ, ọmụ ụjọ ga-eji bịa tụwa gị. Mana ọ bụrụ na ọ di gị nwe ya, nke ahụ enweghị ike ịtụ gị ụjọ. Biko nụ, kpọrọnụ m akara egwu nke ise.
1: Anyị kwadoro Debas n'ahịa wụọ maazị eze sinyasi ụbọ mmiri detara anyị ederede a. Ọ sị na enwere ebe onye detara ederede nọ n'okwuo na ọ chọghị hapụ di ya ma ọkwanụ di ya ịnwụnarị ya, na anyị nyere ya aka. Ebe ịchọghị hapụ di gị, chọkwanụ ka ọnwụnarị ya gị dịka nwunye ya. Ihe m nwere ike ndụmọdụ m ga-enyekwa gị wụ gị nwa ịkwụsịkwa ike n'ekpere, ime ka di gị ahụ hapụkwa ịnwụ n'aka oge echi a. Dịka esikwara agụọ, anụrụ m na ndị niile ya na nwaanyị a mekọrọ ihe nwụchara anwụ. Ya wụ ọkwa na-ekpachaghị anya, di gị ga-esokwa ha. Mana Chineke ekwe na ihe ga-eme ugbu a, hapụgodi ma nwa ya oritere ihe di gị ma oriteghị, ma ọ na-azọ diọkpara, ọ naghị azọ diọkpara. Ihe ga-eme ugbu a wụ ịpụ njem ga-amara otu ị ga-esi napụta di gị n'aka nwaanyị a maka ahụrụ m na nwaanyị a nwere ihe so ya na eri na-egbu ụmụ nwoke na-eri ụmụ nwoke ka ndị gị hapụkwa ịbanye na trap ahụ kpọrọ na makara egbu nke asatọ
0: ezinwaanyị ọkụ ịba na o dere ebe a nne amadi tere anyị ederede ọ sị na ọwụ onye ọka ekpere na ọ na-ekpe na ọhịa mere nwaanyị ahụ ji ọchọghị ebebe biri maka ịskatashi ụlọ nwara ya na ya ọhịa mere o ji ọchọghị ebebe biri ya gwa dị n'ike ekpere ole ebe a sịkwa na onye asị ya gaa
1: elekwa na ọ na-atụrụ ụjọ ọka ị dịtara anya ederede na ị mara ihe ọ ga-eme ọka ifefe si ya nụ na anaghị ya hụ n'isi ya
0: ya kpewe na-anọ eme ọ dị mma ka anyị gakwa n'iru na-ewere ndị na-akpọ anyị ma ndị na-edebatara anyị ederede ọka wụ nkịtị asatọ otu isii nkịtị isii atọ isii otu asatọ na asaa ụtụtụ ọma ịbụnachi ngwanụ nke ahụ akụpụla kpọghachi anyị azụ ịnụna 081 6063 6187

0: ọhaneze ndị Igbo dị mma ka anyị gakwa n'iru na-agụpụtara ụnụ ederede maka isiokwu a anyị ji n'ụbọchị taa.
1: Onye kwadoro ede ebe a sị n'aha ya wụ Chidimma. Chidimma si ya si School Road detara anyị ederede a. Ọ sị na oge nneọma ọrụ nwụ gị o mama wụkwala gị, ị hụrụ ihe a ị na-atụ ụjọ na ụdị gị ga-enye onye a ihe hụ ụfọdụ, ọ wụghị dị ihe ị kwesịrị ị na-ekwu okwu ya. Ihe ga-adịgobe gị mkpa ugbu a wụ ndụ dị gị. Ihe ga na-agba gị ugbu a wụ ihe ole ị ga-eme ime ka di gị ndụ ya fọ. Biko mee ya ebe ị nọ na ihe na-eme ụmụ nwoke ndị na-aba n'aka nwaanyị ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ ọ ga-adịkwa mma na ị gakwara gaa kpụtụrụ ndị mụrụ nwoke a ka ha marakwa ihe na-emenu. Echeghị m na nne na nna ya mụrụ ma ha nọ mma na ọ gaala lụlụ onye nwaanyị nwoke ọwụla batara ya n'aka na anwụ. Mekwa ka ha mara ihe na-emenu, ka ha marakwata ha ga-esi nyere nwa ha nwoke aka ka ndụ fọrọ ya. Kpọọnụ m akara egwu nke abụọ.
0: Awụ m Madam Tina, eshi m Relief Market na edebatara ụnụ ederede. Lọlụ Bekee na ezi nwaanyị, ekele m ụnụ. Madam Tina, ndewo. Ọ si nneọma, ị jụziekwala lejikwa anya ma ọkwa di gị nwee nwa nwa oge echi mụtara, ka ị na-asịkwa na ọnwụ ma nwere nwoke ọ mụtara ya nwoke ahụ nwụọ. Ele otu i siri mara na o nwere nwoke ọ mụtara ya na nwoke ahụ anwụọla, na ndị niile mmadụ atọ ya na ha yechara na ndị ahụ nwụchara anwụ. Akwa ịma n'ihe ndị a wụ ihe ndị Bekee na-akpọ hiasi. Onwe gị nke i ji n'aka, onwe gị nke ị ma mgbe o mere ya wụ elekwana ihe mmadụ na-ama gị uru ọ bara ya wụrụ ya na-atụzi onye ahụ ụjọ. Biko wepụgodo obi n'anya ahụ, ihe ị ga-atụ anya n'ala ka ị chụpụta jụọ dị gị nke ọ gbachiri ike gaga mee nwaanyị ọ nụkwara ma ya na ụmụ nwoke nwa anwụ atọ akpaala ya agazi agaga gbuo mmanya lụwa ya. Gị bịazie ihe ọnwụ dị mkpa ga na-ajụ ma ọ ga-akpọ ọ na maka ọ na-akpọ nwa ahụ son ya wụrụzi ihe ga na-abịa na-ebute gị karịa ekwesịghị ewute gị. Ọnwụ gị ahapụ a na-ebu ụzọ zọta ala ma na-azọta ute. Biko tụọ anya n'ala, chụọ ihe ndị bara uru karịa ị na-achọ ihe ndị a na-aba gị uru for now. Ụta ka oshi dee ya. Ọ sị na ịkpọrọ ya akara egwu nke isii.
1: Onye kwadoro ede ebe a sị n'aha ya Christopher. Christopher, ịdịkwa ha anyị ebe isi detara anyị ederede, kama ị gara n'ihu kelee ezi nwaanyị na Lọlụ Bekee si udo derekwara ụnụ, na-akọwa na echere m na nwoke a gara lụọ nwaanyị a otu esi alụ nwaanyị. Ọ wụrụ ma ọ lụọ nwaanyị a otu esi alụ nwaanyị dịka omenala Igbo, o nwekwara ike ọ lụọla nwaanyị ahụ lụkwa nwa ya. Maka aghọtara m na o nwere ndị na-awụ ha jewe ije dị ọrụ ma ha mụrụ nwa tupu ha alụwa di, na di ha ahụ na-alụ ha alụọ nwa ha ahụ. Ọ bụrụ na di gị mere nke a, gị marakwa na nwa ahụ bụzikwa nwa di gị, ọ ga-ekitekwa oke ihe ọbụla di gị nwere. Mana ọ bụrụ ma onye mụrụ tara nwa okorobịa ahụ nwoke ahụ nwaanyị a mụrụ tupu ya alụwa di gị dị ndụ, nwekwa ike na ndị nwe nwa ahụ amarana na nwanne ha nwoke ahụ nwụrụ anwụ nwere ụba o nwere nwa nwoke, echeghị m na o nwere oke ọ ga-ekete ebe di gị ahụ, ebe o nwere oke wụ ebe nna ya ahụ ya na nne ya mere ihe tupu ya anwụọ. Kpọrọ ọnụ m akara egwu nke asaa.
0: Ezinwaanyị, ị cheela na o nwere ihe onye debatara ederede ugbu a? Isinahị ahụ gị
1: Christopher
0: ya jụọ nwaanyị ahụ na o nwere ụmụ nwoke na-eme ha lụọ nwaanyị ha ga-alụrụkwa nwa onye ahụ, mana echeghị m na ọ dị n'otu a. Ọ dị ka ọ ya nwa ka ọ lụrụ ọ lụghụ nwa ya, ka ọkwa na otu oshi akpọ ya son, ọ ya wụ na ọ lụrụ ya lụkwa nwa ya.
1: Nwekwara ike ya ebe ahụ ọ gara ga lụọ nwaanyị ahụ ebe ọ sa ọ lụrụ ya alụ, ọ ha na-egba nne na nna ya na ọwụ onye ahụ onye ya na ya mụrụ nwa.
0: Nne na nna nke nwoke,
1: nke nne na nna nke nwaanyị, nke nwaanyị a na-egwa nne na nna ya na ọ bụ onye a dịrị elu ugbu a ka ya na ya mụrụ nwa.
0: Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru gbaa na anyị n'akara ekwentị 081 6063 6187.